Hei, akasvani ay zolani vo inata na kan hun mandan tur dan lo kan hun puang e daruk le minit nga ahian san sin thar sap no puan dili milak chon ni nga daruk le minit som lalpa chu fakru uti huna chuan pathian fakna la in thlan kan ngai thadon ani daruk le minit som li panga ahian district newsletters kan ngai tha anga daruk le minit som nga panga zaipol te hlarem huna chuan bisi choir le durtlang ko shin zaipol ten pathian fakna la anjimang darsari le minit som panga pathian thu soi huna chuan rualban lo te mangai tu iswa ti thu reverend dr kelerin kima principal Aizawl theological college durtlang ami soi kan ngai thadona he thu soi hi rualban lo te ni din chena puan chwa tu rani darsari le chan ve chan sin thermizo chunga puan ani anga darsari le minit somli panga a thlir vel na hun kan mangang dariata chan sin thar hindi apuan dile mi lak chhone ni anga dariat le minit somli a chuan anniversary talk huna yoga poimo na le changkai na ti on international day of yoga wala pon chwa tur ni ya dr h malsom tuangi consultant NAM Directorate of Ayushami in Ron Saido na ni Himisawa Hiyan Patiyan Fagnahla Samuel Van Alpekale Melody Lelzirliani Tesakan Ngay Tha Ang Darkwa Changin Sapla Alaw Tsua Kangadarkwa Le Atsan Vengirtling Huna Tsuan Modi Mingsang Zeli Tole na Niropuyele RC Lelwad Dikar Nausay Nga Darsom Lelpa Tsufakru Uti Huna Tsuan PBK Lian Kumale Silel Mingmoy Tesay Kan Ngay Tha Doon na ni dar som le minit som panga a chuan pathian fakna hla len khom hla hc sangvong le apol tele east lungdar branch oima te sakan ngai thla anga dar som le minit som li panga a chuan sapla alo chuak ve thungang dar som pakhat zai rimoi huna lal thanguri to chung ar van ram moi le le sang zori sai lo nu sai anga dar som pakhat le achan ve

Minungram ti hlaron sa tuka RTC lel do omi ani inlathan kan ngai thak le tur hi ke zorim mwana zorim khyang te in ihlu ani ti hla sakania helapwa tu hi si lel zarmoya ani aron thang tu ti chu moite tu na lung le zotang ummekin sirel biak zwali ti nu pa mission veng thang lalun sang ati chung electric veng vala ti nu pa AIR quarters on pui putana ti chung kwa Bongkon Brigade Sirel din pwede unaw zotlang nung nile vanal nge ni parte salimveng ay zolami ilang itlagatan at lan aniya. Vigong tiya West Aizo amiin puketi ito na tinupa miritay ti chiyan saan mari lung nile buzet dilal tamuan na titsung kwa bazar veng kikon lung nile amititan at lan sa kaniya. Zuibo itiya durtlang ramtaramiin PSY ami marwati somi mazawi zauti maseni marwati lang mga kifili. Zulawi party muan puya zwal buyi le di o papari baka pachia nga tui kwat lang mi di long itlagatan at lan aniya. Tan puy le vale din upa chong tlaya mi din lili di chung kulisip la puy di chung bayrabi thang day din upa le ma mingi di chung long tlaya le vulmoy say kamako na mi long itlagatan at lan aniya. Aral thang liana apar kanana mi in mahira din upa marini din upa le nulabi le leng moy le sila liyan puy kanan venga mi di long itlagatan aron tlan sagbuka. Lerwat kimi ma pui tenu fa mission veng thlanga mi ten upasang nyam dole ti chung le zo thani tenu fa kurte thovenga mi telo ngai thlaka tan an thlanga ma ne le ram ti tenu pa bitli him veng mi telo ngai thlaka tan ma sangi college veng mi in aron thlan sak boka vanal biak dikiral te kurtha veng pui mi in som sanga ti una ule pek lua zo kung pui ma diniral te chong thani la pui la te le a pui kurtha thermoi tinu fa zo nuam ai zo le grace lerin moi ching veng mi tan an than saka vanal pek is a den kulikon mi in israel ti una kulikon manu niral te tinu fa tor pui ven thar le samuel sil chen puya polrang mi long ithla ka tan thlanga ma ne yi loi pu mi in papari mission veng thang moite tenupa bungkon dam veng le panemale mafuka bil khuthler mi telo ngai thaka tan thlan ania pa enga bethlehem veng nikang veng radio ngai lu tak mai longai thaka tan mapui le ru bena tenupa bethlehem veng aizol mi teve kin an thlan sakania pivanal beli ti chung ko republic mi ten mun ta kan longai thaka tan an tupa e ronel rindika bethlehem veng mi thanania simal soma jehova zothan puya rini remi op le msk ten hun taka anungai thakatan kel chat puye chaltang li liveng mi in aron thlan sak boka tin he la thang tu dang le ti chu nu thai zar ko tami in a fate ma mi le nelson ati longai thakatan thlanga rel thamwana notice boy puye mi in a ute notice boy puile aizola omme te longai thakatan thlanani tuna chuan ke zo rem wanan i hluani ti la sakilongai thango

Iluani ti laron sa tuka ke zaurim mo na ani. Tukin daruk le minit sumli panga ahiyan district newsletters kan ngay tha anga daruk le minit sum nga panga chingin sa ipol din patihan fagnahlaan rim alaw tsua kang. Dar sari le minit sum panga patihan tusay huna tsuan rualban laute mga ito iswa titu Reverend Dr. Kelarin Kima, Principal, Aizol Theological College amisoy kan ngay tha doona he tusay he voin rualban laute ni puwala puan tsua turani. Tunatsuan in natan kan ngay tlavele ang kelal tlamuan kimin lingzing rose bar di nga sa kan ngay tla ang helaron tlang tutitsu moy te atu na lung lay zo tlang o mekin zam pui tinu fa sai kamakon ro pui tinu chung chol mun pc ro chung nung atinu pa purposear lal than nguri sai lo le lal muanumi kanan veng le maria lal nun pui ai zoi veng lai mi lung ay tlagatan aron tlanga. Keti i zemabo kami in munsang sanga achian ti song song lo ngai thagatan athan ania lal ompui zo tlang mi in valremale lal ramliani thakthing ai zol mi ti tan athan saka goldeni chuampui mi in michael lal mali sang sangi ngurale din dini thakthing veng mi ti tan athanga nguri sai lo mon veng mi hian rin sangale rin moi ti chung bongko na mi ti lo ngai thagatan athanga mani loi pu mi in panhemale ma fakabil kho thlir chungtea falkon le a u ma limi tuikwalmi tan aron thlan saka ma pui chak chua khian a thlani debora cho di le ofili le lalma mate tan aron thlang buka hi address lo siak lo hlo me hla ron thlang tu te hianin in address pa ka in hla ron thlan sakte address kha in lo siak zel don nia chamte phule na mi lo ngai thla ka tan hamle te ms khoshing zmc falkon mi in a thlan saka vi kung tia west side zo ami in Reverend Dr. Kelarin Kima, Principal, ATC le Reverend Dr. Rodin Moiralte, Principal, AICS Aizol ami telong ay thakatan.

Hey here, Kashwani Aizol FM zo oiza po in pasari tanga po an chua ani khaile zoram rimo in pui zo oiruna in tani nar jc ro sang le ani sang te chak chua khi nang ne na zaya faka hun mang dun turin in tan kalo let le ta a tukin zaya fakin hun chu isak mal som tuanga lalhumoi le joy zai rem moyaten pathian fakna la an sakte ngai tha hovin kan hun kan mang hodon ani ama saberin isak malson tluangan liminan zai ti la sakhianin kanhun entante ang helahi voin pathian ni hun nuam le limom taka in man theinan du sakna lan chung che uin che baibuk nan che u intan ani e

kanun nar kai tu ene isak malson thluang asak ani kachar ve ta thian thaber isua ti in kan hunin chunjom te ang min ngai thatu zong songte in tan ani e helai kadu em em ma joy zair mai moya sak ngai tha ang o arje sangte pathian nituk tharbon lo che bai kan ba in tong kha rai rai em o adik chia tro kavan ngai tak che em ire re lutuka ami kare rei vakami sunday to kicha kalo lang si asin jam imurei chen de lo mo zai fakin hun hi voina i duty puinen in tan le control room a duty tele duty officer le pusang ma matenu pa mission veng khlang ami te tan le utp angur dua ta pa tan le durga se ji le hitendra das asam tan le meng chiang te a paenga uma tuanga mission veng le par pari pu ngakte a pa bil kho thlir mo yamun pui rjvl ngo ri sailo de tan po o rj ma sangte bo in shi sel na thatak ne ya tuang taka i duty the nan du sakna i tan kala ne kapan lom em zam kalom lutuk o lo re to su mang ba zo ka ni kha o re

apoi lo lalmo yesak ani arje sangte ani mo sunday hi chukalo ngai thlangai luttuk lowatin ani kathiam kathiam lo chia wa ni nasa ni chu o jama kha ka ni mei tikachon pathia nin rem atia kadam chuan kalongai thla chau zau tren to ang o jam longai thla char char ro kan ngai thlang le turi itan ma sangte itan le par pari pu le jela za matan mengmoi te an aron ti bok ani thola tong chai ro isak ma som tlang asak ngai thla ho.

0: Sorkar dumdo ina ICDC ya HIV test ron ti vero le.
1: Hey Akash, Vani Aizol, FM zo oi za point pasari changa puan chua. Ani voin rualban lo teni puala pathian tu soi kan ngai thak tur chu. Rualban lo te mangai tu i suati thupui manga Reverend Dr. K. Lorin Kima, Principal, Aizol Theological College. Soi kan ngai thahodon ani

0: bun lo te nia hian lali suan rual bun lo te amang aizia isunan la teang lali suarong bol na khan rual bun lo te khan hun lai luman chang thina an tan thil ro pui tam tak ate ni lali suale rual bun lo te in lai chi na kha ngun zo kin i han zir chiang don teang isuan rual bun lo na hrim hrimangai dan lali su hun lai khan zu da ho zinga rual bun lo na chu nu le pa de tura sing na ansulwanga anfa de chu rual bun lo chin ninan ngaya rual bun lo na chu pathian hrem na anga an ngai ti na ani ber mai pathian hrem na dong tu nia an ngai miao chuan rual bun lo de chuan khongai lain nat anekin en dong an lo thin zok nina lang zohana bum ko chang nia khan azir tir ten pian tirata mi del chu anu ti sulwange apa ti sulwang ti isua nenan zota isuan tu ti sulma anilowa pathian na tho achunga ala na tur jok ani thuasei hei hian rual ban lo na chu sual ra chuale pathian an chedon na nilowin pathian ro puina lan chu na tur man ru jok ani zeta lang hengai dan hi juda te zinga khan thil thar hlak ani hialo me rual ban lo te mu sit le diriam na nam le sa khuwa khan rual ban lo na chu sual ra chu ani lovin lele wan siam tu pathian in puana jok ani thu soin ngai dan thar arun tu ta joka hei hian rual ban lo na chung sanga juda ten ngai dan nge takan lo nei chu aron thiet ta ni an chedon na niangai thin kha pathian man ruwa thil ro pui le hlua aron chuwa ta joka ni rual ban lo chu nuai nun na ni lovin lele wan siam tu pathian in puana man ruwa ni na aron chuwa ta joka isuan rual ban lo te a en dan lali su khan rual ban lo te a mu sit ngai lova alaina ta a mangaya ada poimo em em jok thin mi puitam takin an zui dul dul thina mi malanga tu ma angai sak man hau lo lai poin rual ban lo te kha abi kin angai sak fo mai arung bol na khan rual ban lo ten mun lai lum an changa an ma ni abi taka ngai sakin athil ti lai achol fan san phone in ahriat rual ban lo te laka phut anei lova achang chuan ama khan apan joka thilati sakthin johan abunga chang ruka bethesda dila damlo pakhat kumtam takmuto po khan isua apan masa theilowa ma se isuan avapan joka rual ban lo te kha mi puite khan anning thina anlo za puin isua kianga an local ve po kha an lo phalo fuwa ma se isuan chu chu du lo zeriko wan chu san laya middel panin isua an lo au po khan mi pui chon nin om man lo tia kha ben tum na sa a ma se isuan chu chu a phalo zong lo mai mi pui tam takin an zui wangin ngoi rengin an zui ari nom lova thil tam tak an zo tin a chang ngein rin om boka ama poina ma zui tu te ne na khan thil poimo tak tak azir tir ngein rinom ma se chu tiang boy taka om lai chuan middel pani au thom hria da wangin thudang a sei zom thei to lo athu sei lai zu chol sanina ding ta chata mi pui kha zo zai khan nu chonin middel pani mi te na enga ma an ngai lo lam chu a hoi da zo ka an ma ni chu angai sak ta jok ani mangai na le lai nan namita rual ban lo te a en tlat thina wangin an ma ni a mi hring ni lovin an ma ni siam tu pathian me la muwa lai nat le ngai na takina ena pathian ta na an lut ziam muwa a chan pui lo thei lo thinin alang isua la ka khan rual ban lo te kha mi poi mo big vo big an nia ngai sak an hloin en liam ve mai mai an ni ngai lo isuan rual ban lo te atidam lali su rong bol na khan rual ban lo ten mangai le ngai sak an hlo mai anilowa ti dam na an chang na sa le mi del te ke bai te bengong te zeng te phar te atidam thina ral khata laina ta mangai mai adu to ngai lowa an chan chin soi mai adu to ngai hek lo an har san navar hi sak mai adu tok lowa mi puitam takin zuin mi malin tu ma ngai sak pan lo ma se rual ban lo te chu a vip te an ni mi wangin abig taka ngay sakin at idam chin ani. An taksa may didam lava, an rilrule tlaraw tlingin at idam chin. Zudate da na chol niya na to tiang lava, mi ti dam po ka tiang lava an ngay. Mase, isu at chuan chol niya ti chat at hiyan tu soin, gud zeng at idam tu mataya bung som lepani, saang kuwa chang asom batu makan mu. Suwangin, chol ni sarin, ruwalban lo te ngay saka ti dam, adal lo, atini. Isuan ruwalban lo te ang isak na kung ahiyan, laklo, anay lo kop may. An mani ngay isak lo tu rin chuan lam, anay ngay lo ni berome. Ama pantu ruwalban lo te, anar ngay lo va, an mamo at isak china. Ama pantay lo te lamin, ang isaka, ama inava panzo ka, antan tilro pui at isak chin. An taksa dam na may nilawin, an riru letharaw dam na tlingin ang ay po'y mo emani. Mataya bung kuwa chang niya isu an zing at idam kan, kafa tamuang takin omro, isu al te ngay dam manito at iya. Taksa may nilawin, at haraw dam na ang ay po'y mo emani. Lekasiak tu chen karin chu, law ngay huwain, patiyan asoy chahil niin an law puwa. Mase isu an suol ngay dam tay na anay tuwa rila. Mase an riya tiyam turzongin ati dam nena juan tau la ikumla la ina galro ati zui veta tau tung ane. Lali suwa kan ruwalban lo na rim rim ka musit om nilawin patiyan in puan na man ruwathil du om taka atsan tira. Sutiang rilru juan ruwalban lo te ka aenin antan tin ro pui tak ati chin. Lali suwa chanchina aropui na kan mu chien theina ber ber te kha rualban lo te wanga ni kan ti theo me chu wangin ke ni poin rualban lo te hi pathian in puna man ruo ani ti sria in lali su angin laina tin mangai ila ingai sakang u lali su nung zuin an nom nan an dam nan an hlim nan enge kan ti veang.
1: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat thei nan le taksa chakna an lo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei ang ber pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration a khen thei dehydration inei lok nan ORS le zingki ei wat ton nia.

ORS le singki sub center naibira athlonin alak thia no pang ko thalo chu ni som pali chung zing tek turania ko thalo are hnu ko in ni som pali chung zing tek nge ni turani no pang ko thalo ta na ORS le zing tek hi treatment him ania ko thalo atidam chakani no pang no te hnu te helai ko thalo te chu ei tur hnu te pek thul lo tur andam lo lai le dam hnu ko in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do nemo nau cho ashai do nemo nau ek ati fai nemo sabona fai taka kutsil zel turani ko chalawa wanga taksa in tui tlak chim lo nan awareness le zing pe pat chin ang se ko chalaw laka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine a bun taka lak tir thin ang se

0: Mizoram Rural Bank chuan inchu ka ma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina naktu ka tan chung ko him na
1: ifa te bula me zia li zuk chuan dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngal ani cigarette zia zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em gan tak sa tan thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thi pui nge nge tur chuam nan na a keng tel ani cigarette zia zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chi cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nan tak kha e ral me kani tu na me zia zuk khasim ngal an che
2: ministry of health and family welfare government of india with ham chan na ta na what's it.

Zion pathian khopui kan ngai thak tak kha Zion ko san zai pol te larem ani kulikon pastor bial zai pol ten kan ramati dam le ang tihla anrem hian kan hun inchon zom te ang

kan ramati dam le ang kulikon pastor bial zaipol te larem ani tuntum atana zaipol larem kan ngai thlang hnung bertura tan chuan efci khor ten kan dam chhung ni te ti hla an rem hianin kan hun kan ti topanga ti chuan he hla kan ngai thlak zo hian in rj vinod thawin hindi tonga pathian fakna hla kan ngai thlak chhun zom don nia bawai phot o kan dam chhung ni te ti in kan hun in ti top te ang

hi akash wani aizol fm zo oiza point pasari tanga pon chua ani kaile zoram rimo in pui zo oiro na intan in rjc ro sang le ni sang te chak chua khi nang ne na zai faka hun mangdun turin intan kalo len le ta a tun chum kan hun chu pbk lian khu man pathian fakna la asakte ngai tha hoin kan hun kan mang ho don ani amasaberin hallelujah nun thu ru kachang veta te la asakhian in kan hun in tan te ang he lai ka du em ema min nga thatu zong zong te in tan oh

In tok hom la ti la ron rem tu te khale tan ko san zai pol an ne ai zol veng lai ko san zai pol ten zai wan pathian khu pui ti han rem la ngai thang o

0: tun tum thalai te huang a chuan ramle nam hum halti thupui mangin thu soi kan ngai thlanga hun ron mang tu tur hi lal than sangi din thar veng mi ani tu nei lo ngai thlangu
1: ramle nam hum hal chung chang kan soi dona kan pi le pu te hun lai chang to khan kan ram hianin chan tu e chan tu ngai chan ngai em em to a ram mangai tu kan lal te le kan pasal tha te khan kan ram le nam kan zalin na hum him nan na sa takin chan an lo kho thin ani an nun na nge po ram tan an lo seng to thina kan ram hianin tun thlengin kong shang shangin chung lam le pon lam atanga min run tu le min ti chhia tum tu le min chim ral thei tu englai poin ani renga heng do le tur hianin malak na tur poi mo zwal tam tak zu kan tar lam man lawanga tlema zong han tar lang do ni la apakhat na chuanin ramdang mi le namdang mi te laka kan ram le nam hi e kan ven him kan hum halangai kan ven him angai ni famta poro ku nga chuanin namdang musit mai lavin thiana isia mang u atia ni e kan musit tur ani lawa kan tinang tur po ani law danang taka kan ramalo lut te chu kan biak thata mamo kanin thleng ton po acha a heti lai hian dan lavalo lute mani masial taka kan thau so tuma thil thelo tin reng ron pulu thre mi alo vai le foreigner te ro hi chu thiana siam kan balawa an thiana min min siam bok lo sela an laka hianin kan ram hian min hum hal lul ro ti in min au ve ni kan chevel state then khate anga kan tlai lutuk ma hianin tran kan laka kanin thla da lo angai em em ani electoral roll chung changa te village census record le ration card te gas card siam chung changa te dan lawa sum dong dap chwa chung changa te po kan ngai pui mo tul em em a hen ko nga hian tun la ya phe chuan ral tlan te le mun danga changa ron ram danga changa ron oman tam to em em a henga hianin e aram mi helai ram nei to te kan than har hi angai em em a ron omro se a tha e kan lo mi khwal tur ni amai ro chu kan dik na chan vo kan thil nei engkim an ron khatia anga an ron nei vengot kha ke mani tan hian a him lem lo ni ti hi kan sia da ke mani po ina kan in ven fim khura kan fim khur thiam hi atul em em ani tin apani na chuanin in todel atul kan ram le nam hum hal na thaber pakhat le chu kan in todel hi ani a rithei lutuk le in todel lo reng mai chuanin ril lu tha ani thei lo wangin thil thalo ti she lo na nei a ol thin ani mani in shal du mai na te dik lo ta ka sum mo oi sak lo na te rin om na tlak cham na te e aking tel veka kan in todel lo hian nam in lung rual na tak tak om thei lo ani chu wangin ram le nam hum hal du tak tak chu atla che thiang lawa na tho she anei tur ani lawa arin omin arin tlak bok tur ani engtin nge ka din chwa ve ang ti hi ym member ril ruput mang tur te po ani anga in todel han ti hianin kemani tok chewa thalai kan ni emo zirlai tiptan bo mani don lai a chuanin in todel sum don te le thil chang chang a mani mani le mani kan mamo to khan in tho chwa dan hi atam to em em a chu bang chuanin tuna changa in todel no pang te po in ani anga thalai te po in ani anga mani mamo kan in tuna changa kan in todel a kan tho chhuana chang kan chha chanin kan puitlen huna chanin kan ngai tom lawang ti kha arin thei bokani tin apathum na chanin namzia kan culture hi kan hum hal atul em em boka kan pi le pu te kha an tha chengai lawa anin tau dela mani ma an sial ngai lawani kan namzia chhom nong torin an

mar ring chin ni an hoi hom em em a tom ngai na an vong nunga an rin oma an chela wai sen na an in zir ti ring chin ni heng ti hi kan chom nun zel atul em em a ai u paza na te hi chom nung ring dorin wai me member ti hianin e mo kan phurani e tun laia phejanin achan pa laka ayu paza in zir tir te pokan ngai to zoka amar ro chu a he hi chu kan bi le pu te atanga a kan in ro chun handi ilaka te ang khani achu wanchanin ayu paza ko nga te potun ai khianin tan la le zwali la ti kha ka soitel do a tlangwal fel tak tak te fak om tak tak te pokan mu fo china thlan lai na te le chhia to na mun danga te le na thlan na muna te po ayu pale shrai tu te mit me veng thiam tak tak te pon la tam em em atun la ya cham alom om em em ani e thang thar te kan kan le kha te kan thiam to a kan fing to a kan smart le zol to a ayu paza ko nga te kan shrai tu te kan ho tu te thu zom thiam ko nga te po tun ain tan han le le zwali la ti kha kan soi tel le do boka tin adang le a chanin nam in pum khatna chu tun lai hianin mizoram ma mishing noi so noi som pakhachuang kan ni to a india rampuma vai kan ti tenen in hel noi do nila mizo pakhatin vai sang khat chuang vel kan ma chhon ngai don ti na ni a heti zat lek kan la ni chung hianin a in la shang zong le in chender zong hianin kan khosat kan la khosa chaur hanti ila in chender zong te in tibil in tibing zong angte khosakhi ahun to lawani in pum khat lawle chibing anga in lashang tham kan om lawa hetiang tiria in pum khatna atana malakhi kan ti tur

0: dora kipen dorin e chakna thashui chakna an nei thengai don lawani chak chalai le khatiam le hoizau kanda mina mamo tam deu deu dona chutila chan namdangin kan sarkar naliante an changjawanga lekin a chuan in industry lian pui pui kan la nei tura te po han ngai ta ila e hengona te po hianin kan thelai den namulewin e vaile tamdang hoten minlo khatjawang ti hi alo um em em ani emi kunga hianin tlem kan soi bel le du bok chu I dunlai a chuan he rail teron lut to a nakina chuanin railway lama changte po in na na chawl ron che anga chunga ti chuanin mizo kan mizoram chunga kan ram chunga na hi chu ke mani ina kan tho tamthe ang ber kan lu hi adu um em em a chuti ani lo chuan nam dang ten min ron luala na nga kina chuanin kan du emo du lo emo chim ralin kan omang ti hi hlo um em em ani hemi khunga hian thelai te tun ayin no pangjok te poni anga le khazir le khathiam tak tak te I mathlir neiin ril ru tum neiin mason tumin le khate zir ta ila pasringot lo deu te poin nakina chuan thelai ke mani thau hi heram chana chantura ke pen tur khan kan ni a tuna changin neng na om zong zong te po vai hotel etnam dang kan mun dang mi te na min ron lua lan lova ke ma ni zo ke na heng ho hi kan no nei zel zok chuanin da kin ha chuanin eng tiang pu in min chim ral tum ma se ke ma ni zo kin aram mi ten aram nei leilung nei tu te na kan lua zel chuanin chim ral hianin kan om lo thei tho bokani chuwang chuanin kan tong te po aboral do ne ti te eng kim tia angkha kan cheve kanga ama iro chu heng konga te po hianin tuna thang thar te thelai le khatiam tak tak te kan poimo em ema kan ram chan tur hianin nakina chan tuna hian no pangkanin ti ni mai the ama iro chu huna kalanga kan ram chan chan tur hian ke mani ba kan om chuang lo ke ma ba khi ka om lo ti ril ro hi poila chumi atang chuanin ram le nam chan tur hianin e kanla pen chuak thau thau dona chuwang chuan e ril ru nei takin lekha te pozirila ti kha kan cha vele du bokani tin adang le a chuanin zule ri hlo hi kan khotlang nun ti ti kholo tu chung ko chok buai tu le titlaran tu min tiral chi tu le thina tam ber thlen tu ni awangin kan dau lo theilo ni chuwangin azwar tu te he kan ram mel man ni a alo ching ati ching te le ruya wanga mi poi soi le boina siam ching te hi ram le nam hum hal nan chuan kan zil ngam tur ani a heng ti ching ten pui pun na a mun tha le langsar lai an san po hi kan phal lo ngam a tha ani tun lai rihloin min run na sa em em a dam doi abikin dam doi in min run te po na sa a hengai hianin sumle pai tho chua konga te chuanin alo tampo ani theye ama ero chu ramhel ma kan ni kan u nau te kan mizo pui te nun na swat tu kan ni ti hi in she thari la azwar te kan lo omani po in azwar te hianin sim do na thin lungan put the nan te po ka ocean ang te chelai ang te tyang te po kan chung trai pui te po hi a tha in ka sha a so wang chuan chalai tam tak nun na swat tu kan ke ma ni le ke ma ni kan in swat tu na chuan chem lovin kan in swat ani chu wang chuan in kan than hara rui hlo do konga te po hi aya tan la le zwala ma kan son chuan in kan ram le tam hi kan la chan the ni kan ram le tam hi ala chilu tuk lo chan tla ka lo om chu wang chuan rui hlo do konga te po tun a hian tan la le zwali la ti ka soi du boka kan kan soi tak ti a lo tlin na tak tak chu tun maya kan mu nga lo po ani po in kan enge thanim ngai taka kan tho chuan mizo mi puiten thanim ngai taka kan tho chuan enti khuna emo chuan mizoram hi zoram nuam khotlang tha le chung ko hlim tlang le lungrual min nei tir nge a ka be se tlata chutiang din huna kan din thei nan chuanin ram le nam hum hal kunga hianin thang thar te thalai te nu le pa no pang kan zawain tun a hian chan il le zwalang uti kha ka sei doni e kalome
1: tuna kan ngai khak ta kha ramle nam hum hal ti tu puya manga thu soi.

Hei, Akashvani, Aizawl FM zo oi zapo in pasaritang apuan su. Ani, tlaidar nga lechan venia, tuntum kan huna hien, patien fok na la, kan ngay tla anga, hun man pui tu tur tsevi arje fruit luanga. Kania, ngay tla tu te, hun milo man pui tru turin kanin so, mani, anzai kan ngay tla tur te zu, lel biya kima, bike ya, debi lel nun lui le, freddy lel rimrua te zai, kan ngay tla ang, tin kan ngay tla kar laka hien in turon ton te, arim chanda nangin kanon siyar don bok, ani, kan hun chan nan, bilal biak ki mazai kan ngai thla anga minveng tu chulal pa ani ti la sak ilongai thlang u

Kari thla ta kha min veng tu chulal pa ani ti hla ni kha la kha bilal biak ki ma sak ani ole tuna chuan lom na tur lir ti hla kan ngai thave thunga nga he la hi de bilal nun hlui sak ani ya mi longai thatu zong zong te he la kan ngai thak tur hi intan karun thla ne.

kan ngai thak ta kha lom na tur lir ti hla nia kha la kha debi la nun lui sak ani tuna chuan don chiang vela ti hla kan ngai thlanga helahi parema phu ani a hlanal tak mai nia freddy lanam ruatan arun sang

tang thla ta kha thil thlon pe ti hla thanal tak mai ne kha hla kha bilal bia kima bk asak ani ole kan hun alo top trip to a tun trum zai fakin hun a pathian fakna hla kan ngai thlan hun ber tur ta avalu em ti hla kan ngai thlang hela hi freddy lalam ru ta naron sanga ti chu nakin dar dar ru ka tang hian in sap hla moi tak tak rj feli ro khum hawin kan ngai thla anga ti chu nakin dar riat le milit nia khanin pathian fakna hla ngai thla turin ka lokir le donani ole tuna chuan avahlu em ti hla freddy lalrem ro ta sak ilo ngai thlang u

ngai thatu zong zong te in zavain chi bai vek ule tun trum kan huna chuan pathian fakna la zai fakin hun kan manganga hun man pui tu tur cheu hi rj shoi tluanga kania ngai thatu te hun min lo man pui le thu turin kan in soma ti chuan in an zai moi tak tak kan ngai thadona tin nakin dar kuale achan veya khan pathian fakna la rj choice kan ngai thadon boka chu huna chuan in facebook page lama life ani don boka ngai thatu te facebook page lama tele radio lama te hun milo man puile thuk turin kan in som ngal bok ani tuntum kan hunan zai kan ngai thla tur te chu kelal than liana jennifer larem ruwa ti le kel cham liana te zai kan ngai thla ang kan hun ran nan kelal than liana zai kan ngai thla anga olal pa karil ru inai ti la aron sang

kamni thla ta kha olel pa karil ru inei ti hla ni kha la kha kelal than liana sak ane adot lekan hlangai thla le tur chu o ka nga klel ti hla ani dona hela hi Jennifer lerem ruati sak ane ya mun sang sang atanga min lo ngai thla tu te in zavaitan he lakan ngai thla tur he karon hla na karon thlan sak chu ni o ka nga klel ti hla Jennifer lerem ruati sakilo ngai thlangu

kang thak ta kha o ka nga khlel ti la ni kha la kha Jennifer lrem ruwa ti sak ani la dang kan ngai thak le main thuron thoni kan chiaranga lal din puya fal kon veng lai hian in iplay la tur khanang ma tan le lo ngai thatu zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te zong zong tan a ron ti a ti chuan gur dua ta pa hian in zani na hian la thlan na om don em a ron ti a zani na hian in o la thlan na hun hi om don lowa segment hi chuan rj choice kan ngai thathung dona nakindar kwale chan ve khan ni dona facebook page lama khan life ni don boka ta chuan in kan ngai thla thei tura nga yang o ti chuan in Hitendra Das samaron langa Hitendra Das min lo ngai thla thina kan lom thina ni ole tuna chuan kelal cham liana zai kan ngai thla anga du thlan na sang ber ti hla aron sang

Hei hi Akash, vani Aizawl FM zo oiza po in pasari tanga puan chu ani zandar kwale achan venya tuna chuan pathian fakna hla RJ's choice kan ngai thado nani ngai thatu te hun min lo man pui tho turing kan in soma ti chuan Facebook page lama hi khani na ngai thak thei don boka ngai thatu te Facebook lama tanga lo thir du tan khanin All India Radio Aizawl page a khanin live me kan ni ti ha kan soitel boka ti chuan SMS ron thon du tan khanin 6033 373-370 SMS athon thei bokani pathian fakna hla kan ngai thla ho do na hun milo man pui thuk turing kan in so mani ti chuan in angpawni se Facebook lama hian in internet hi a down shi a chuwangin a in load me kan ni ti kha kan ngai thla tu te milo hriat sak tur khan in kan in ngen bok ani kan hun ran nan hoilo par moi i suati hla kan ngai thla anga hela hi Rebecca Vanel pe ki sailawin aron sadon ani milo ngai thla tu zong zong te hela kan ngai thla tur hi intan karun la ne.

kan ge thata kha hoilo par moi isu ati hla ni kha la kha rebek vanel pe ki sai lawina sak ani ole tuna chorin thuron thoni kan sianga ngur do ta pa hianin hei na na thok pa in kalo ngai thla char char chene oron ti avan lomam thine ngur do ta pa me mi la mi min lo ngai thla thine ni ti kan sri a lom thu kan soi ani ti chuan in leldin puya fal kon veng lai hianin i play le tur khanang ma tan le ngai thla tu zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi te na uluk ta kan lo ngai thla ka ta na ron ti bok ani ole tuna chuan thladang kan ngai thale anga kan ngai thale tur hi pathian ko shanti hla ni don he la hi mizoram sinat kuar terem ania thla thatak mai ania he la hi mun sang sang tanga min lo ngai thla tu te abik takin facebook page lam atanga min lo thir tu te in zawai tan khan karon thlan sak chua ti chuan abik takin ngur dua tapa khanin uluk taka lo ngai thla ka tan khanin karon thlan sak bokani pathian ko shanti hla mizoram sinat kuar terem lo ngai thlang u

kani thla ta kha pathian ko shan ti hlania kha la kha mizoram sinat kuar terem ani a dot le kan hlangai thla le tur chu nang chau ka belang ti hlania he la hi la sang zuali sai lewina asaka ni ya tinama phu kha ani nge ani nge nge boka a hla hi anala athu te hi tha a kalhanal ti berota zinga mi ani ya chuwangin ngai thatu te pokhani nalin lo ti ve nge ka ka beise ya ti chuanin o in thuron thoni han sia le nga lokila kina hunte om lo palta kin social audit unit a brp le drp zong zong te tan khanin miss feli khanin aron thlan sak chuwa in lo ngai thlangai turin du tin nakina o na thole zel tura po du sakna ron hlan vek chu ni miss felin min lo ngai thlangai tura ngai ta ila ti chuan nang chau ka belang ti hla kan ngai thla anga la sang zoli sai lawina asakani

karngi thla ta kha atopa isu ati hlani ya kha la kha valel sai lo wasak ani a dot le kan ngai thale tur chu nun ha cholna ti hla ani ve thunga he la hi lianding pui sakani ya mishing te mishing kan ni ya khovel kanom chungin real ru lama te po mang an na te tin tharau nun lama te po ni mei thaya eng po ni se nun ha cholna fam kim chu isua pathian hne na chaw ma ni ti kha kan pathian hne na khan tluk lu zel kha poi mo ni ti kha hela kan ngai thlak tur atang hian in a hriat thei ome he hla nal ti tu zong zong te le abik takin lamiron thlan sak fo thin tu te in zawai tan khanin karon thlan sak chuwa tin he hla hi pusang zela te tin pue fa te pubena te uluk takan longai thlakatan anupui fanaute nena uluk takan longai thlakatan khanin karon thlansak bok chuni ole tuna chuan nun ha cholna ti hla lianding puina asakilongai thlangu

kan ngai thlata kha nun ha cholna ti hlani ya kha hla kha lianding puina asakani ole kan hunalo top don to a hla pakhat kan langai thla theyanga tun tum kan huna kan hlangai thlanu nun ber tur chu saltang tong trai na ti hla zore makhiang te na sakani ya hlanal tak mai ne ya he hla hi min longai thatu zong zong te uluk takai non in longai thlaka tan le aw in zawai tan khanin karon hlana ti chuan aw eng phoni sela kan hunalo top don ta sia ti chuanin adot le hianin sap lamoi tak tak kan ngai thale anga eng poni se loinan kol tha ula risel takin lowam ula duty le huna kanin tong le vek don nia kanin mutui mang tha na hlatan saltang tong trai na ti hla zore makhiang te na sak ilo ngai thlang u